0: Radio Bad.
1: Denna rang yod yang chang me. Di thang stong pika nga yod pa tsoret.